0: woman. Why your woman? One idiot tie. One idiot tie. One ni koyi ra. Omo re oni jabo. Aye oni mu won. One ni kanse. One ni ti aso agbaloju.
1: Of Nigeria, Brothers FM 90.5 has come to stay.
0: In the name of Jesus. Egbo mi sa, gbogbo eyan bi amo, tomo yin wa Canada, e ma so fun won bayi. E ti ma so fun won ke ma pon Canada pe e pade Olorun, e pade baba se bi oba, e pade Jesus Christ, won dro ni Toronto ni on the 18th. Latago meta osan ni o ti bere titi di oru. Hey, gilabona prabe ha mo pala se aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: aye adide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen.
0: Awon eyan ni testimony be ni awon abiyamo ti mo gbadura fa won omo won tan ni eri ah iwo na gboro join won Benny, so he padiola. Ah, oh my labor. I'm back to have one biama. I'm back to have only so war, only so, only say job. Oh my lewe, oh my nebarasa. Tone a baddy, I draw lunillo. Ta by your law, I draw lunillo. And now I come back to a penro, roro, what that nearly.
3: Daddy, a minute, Larry. We want him, Larry Rio. She go with Larry and say, really, that Yamilan giddy. Aburo mi kan wa o travel ko si Nigeria so o ni issue pelu yawo e so yawo e wa ti so pe dodon afi ko pada si Nigeria but that moment ororo ti dadi fun wa to je ororo white yen ati omi ta gbe ta gba ni ori apata ni tami Easter omi yen wa lowo mi pelu anki ton ni ka fi sinu omi pe ka ya ka fi we mo kan ro lokan mi pe bo se npe mi pelu beru boju ati jaya ko kin sun anti mi eni ma n gbe mi lo court tin ba pada sile bawo laye mi se ma ri bo mo gbagbo ninu pe baba mi o wa je tami yen ni awon dadi n se isoji ni abule egba bo se so fun mi bayi emi na wa mu mo ni bana dadi lowo ti aworan dadi ati mama se bi oba wa nbe mo wa gbe aworan yen sile mo wa fi picture buro mi sarin meji mo wa so fun olorun ni hoho ni o mo gbadura yen pelu ogun lara mi pe ba mi se bi oba yin tin se tin labule egba o emi tin pe yin yara nbi bayi o tori mi mo ni din yin America lowo lo bayi mo ba bere tin ni gbadura pe olorun baba se bi oba olorun Mustafa oni mami Muiz iya bi amo ti ki gbo won to pe to ba ti gbo won mo ma taji were ni mo ran yin ise lo America bye bye nitori aburo mi won ma se dajo leni lago mefa mo de fe ri owo iyanu e ma nse fun gbogbo yan won ma nso mo fe ri daju mo bi mo se nso ni mo fe ri daju mo fe ri owo ise iyanu yin daju se to ba je pe ba oyan se nso be na ni mo bere si gbadura yi mo gbadura ngba to di to 6 lodo won Olorun aburo mi tun pe mi pe mami anti mi ago mefa ni ma no ma se dajo yi ki lo fe se mo ni ko si nkan to ma sele Olorun mi a jere ara bi mo se bo ti de 6 yen dot mo se bere si pe Olorun ba mi se bi oba Mustafa oni o gbodo sun angel baba se bi oba o ya egbera bayi America ya court ti aburo mi wa nbe bi mi ti e moruko e sugbon mo fe ri yin nibe lowo bayi e dide loju se e lo gbeja buro mi gbogbo ona te ba ma gba ta buro temi o fi ni pada sile o e ba mi lo gbeja e aburo mi ni ohun lohun kokko de court won expect lady yawo e ko ohun na de tori pagbara wa lowo yawo ohun niwe aburo mi o niwe o de lagbara lori e ohun lo bi eru aburo mi fi sako onu ni gba to de di pe 2 years te fi ni pe awon ma divorce àwọn òyìnbó bèrè lọ́wọ́ ìránṣẹ́bìnrin yìí pé kí ló fẹ́ ó ní kán deport bọ̀bọ̀ yìí padà sílé sẹ́ ṣùgbọ́n gbà tí ọlọ́run ṣe bí ọba máa jẹ́rẹ̀ agbára ẹ̀ ìránṣẹ́bìnrin kan nínú àwọn adájọ́ yìí dìde àgbàlagbà ní òyìnbó ó dìde ó ní wáì tó ṣe fẹ́ send ìránṣẹ́kùnrin yìí padà sílé ó ní ta ni witness ẹ̀ ó lóun ò ní ó ní ta ni witness àbúrò mi aburo mi wo sugbon gba tolorun baba se bi oba angel baba se bi oba ma dide to ma jere ara e omo woman yi gogogo to ti bi tele kan drive o de wonu court yen lakoko ti won be pe tani witness aburo mi o de nowo soke o lohun ni witness aburo mi woman yen bere pe ki lo fe oni ko so nipa nkan to ba mo nipa aburo mi oni ranse kunrin te nwo yi eyan gidi eyan lohun ni oni sugbon yawo iya tohun she's a bad woman mo dupe lowo baba se bi oba won de ya iwe adajo yi de muwe yan de ya o tun so fun woman yen yi pe teni tin ba sele somokunrin yi o ma sewon oni gbogbo to tun gba lowo aburo mi ko lo da pada fun Olorun se bi oba mo dupe o tori pe e lo angel baba se bi oba dide o de jera re nbi ti mi o lero ngba ta buro mi ma jade aburo mi so fun mi pe anti mi ibi te ti lo n gbadura yi ah adura n gba o adura n gba o adura n gba olorun se bi oba mo dupe lowo yin tori pe gbogbo ati ba ti pe yin e n jera ara yin nu aye mi ori eyo kan ye se fun tori pe iberu bojo ti mu mi pe ah iru pada si buruku wo leleyi eni to ti wa loke ko tun wa wa sile Will of man is not a will of God. Ore tolohun titi lai laye ni baba se bi oba mo dupe eni ku ko jo mo yin oni ku eni fomo sise ranse pe ba rin eni accident
0: iwo na so pe oluwa
2: oluwa
0: rangeli bi eniyan
2: rangeli bi eniyan
0: eniyan bi angeli
2: eniyan bi angeli
0: kodide igbeja fun mi
2: kodide igbeja fun mi
0: ati fun omo mi
2: ati fun omo mi
0: ori adua
2: o jesu o jesu o jesu emi mi o olorun se bi omo
0: aya ma
2: rangeli bi eniyan eniyan bi angeli
0: oluwa oluwa gbe won dide gbe won dide gbe won dide gbe won dide gbe won dide
2: Oluwa
0: Oluwa
2: Oluwa
0: Oluwa